kanak cho khredi kha komon li cho gachni qik at shakhli ni makwal dios cho sop to sin khredi hun hun chike okhna bay sai sai chol li cho chni qik utkho kanak ki na aqas amali rush tan de kha kwa se shbene bi kon ke chiro railal at shakhli ni qani makwal dios cho och bani khredi banakh li railal kaman khachi mokona qil ta barna chal maka kwan kosa nah na kaika pajan at kahale akrech hokan at hokan aki kung gari ka kumon sa aksha sutki at sa hindi makwal dios si ochbani ng kreb e chokrere ka kumon naran chakte kana julia chilang at sa hindi makwal kung kilali dios at nish hong kablal pes at sa hindi makwal dios si kohobang nish olip wan na kanaw na di hong hong makuya trah tanak na shik na ulak shiku tangkil di kakwa Diyos ak na hanaw kong etin to ta elk sa lishben ruchicho di hong hong mas chilang tashak sa ishni makwa shikon kila li kakwa ana hay chare li katyuam sa komonil o kambila ishni komon di harub di tohkwan ko katyalak ni kakwa ishni na chokrik in di kakwa katsolak kibrik in liratin rena kulak kabeh hanta shakchi ustanang ku rikini ko ni man ko chinali toru kishbanung kil siyan chalil kachol na katyenak nilustan ni kakwa at yos tashak chikwang kirkini at shishkuni rili kakumon di akshay akshay sutki hanta shakchi tang obang kruweb sa akong kutan chets akong tashak salish ni makwal shkong kilali kakwa salió na lain o que chiril pan lirati ni kakwa dios ni nakatao sali choshail na alep na tauman sali kap lahu chol os lahu rakal na piskok sali kwak lahu toh sali bele utlish di salmo haan na tauman sali 85 Lishkab rakal irati ni kakwa Diyos na tauman sa Lishu San Pablo reba Romanos sa likwak shakip chol na tiklari ilbal sa likwakip shkakal rakal na rakay sa likwakup shkakal. Chirishaan, Lishchabil esi li kakwa Jesus ani nakataw sa Lisang Mateo oshlaku chol kaip shkakal rakal Narake sali oship shkakal rakal. Nastia sali kashnaatim, capítulo 13, versículo 24 al 43. Andi atin di oke chiraminkil, chiruli onananakwan, sail cholakil chokare chakunilesh, laesh di kakumon di ninikashilok chake sali internet, huaki sali TikTok. Marah sali Facebook ngkana kana bar to kes chikil bal at shakhli rushtan di qali mahqal dios chi och bani khere chi qata qita shakhsa komoni lerikin ukil shlok la hatin banak an li kamo qisa ti kilal sa chabilal li barkwan li nashte qeli ratin ni qaqwa utkho kana kila esti komon di nikesh abin sali radio pues mantio shere chi khunilesh Kaya lang ni ka e kama choko chiste pal ni ka chua mo kanaw kanaw ta ko e ta elak benaru si choja e kahkili Dios kutan sa kenchiru ana naure ko e ulak ni smatan ni hung hung anta sa chiste ang ke uta si shal tra ni ka kaush rikeli ratin ni parkuan choko chira minkil timil timil choko chis kotsbal liratin ni ka kwa kunelik abanan kaki akachorjish tu aminkil. Okaot na anakwan, okaychishti ki bankil li kak angel sa komonil erikin. E na balakina ki okchaksaish olin kong Padre Mateo, patrach li rustan li kalimakwal Diyos chi ten angre, rikin li raila li yorjish kolbal, pues nakanaw na li chekelal akre. Kachik toruk, chi kwaklik, atashkalengin na chalhe na bali yahel sa rikabihin. Bukanak, antar sa

0: Lishabile sili kwa Jesus ibang bilman sa Mateo. Loko ni lakat at kahit. Nakchichikamain. Kung chiklikal ko kilo atin kishtirep. Lish di mahkwal shkwan kila licho siya. Chanchang huli kuin kiraw chabili yak sa licho. Abadan, nakyo kep chikwari kichishkunilep. Kikulun lishik na ilok re kol shraw li itip akpin sa ashtyang li itrigo. Utko. Udnak kikik li akwin kiok chi uching kikutun na kwi li itip akpin. Kikulak eblak anghel kik anghel rikin lak echal kap kestere kakwa mengkatabi chabil ityak shakwaw sa choch parput chaliti pahpim likwan chisa kichakok li Jesus ot kisti kon likwin kshik na ilok kwe aanspanung rea ain otep lak anghele kestere matakwak naktos toshik chishmich pala Titip ahpim. Inka. Chanre. Mare anchal sa ashmich pa litip ahpim. Te mich. Mare anchal sa ashmich pa litip ahpim. Te mich. Ahkwi litrigo. Kanam omak. Kwan. Chikik chikap ichalep tok sali olok. Uch sashkay li olok tishtireheb lah kolonil. Shokomak shpengkwa li chipak pim ut bak omak chi hoot re ka chi hoot re katek ut litrigo chutumak sali kule bal. Kung chikli halko kiro atin kishtyerehe, lish di mahkwal shkwan kila licho siya chanchak mong tarol ni mostaz. Likishok kung likwing ot kiraw sa lishoch, han asal kachin chirep chishkunili ityak. Nak nimsh na kulak, chiru hep li akwing akal kunton chiche. Tokretan na keblik shul neke rupupik chirucho siya neke shik chisukup sa ebli ruo. Kung chiklikal ko kri ating kishdi, reheb, lishnimah kwal shkwan kilali cho siya chan-chan kachin shtyu li kashlankwa kung li ishk kichapok re ut koshke sa kung araw chikah tokre tal kisipo chishkunil. Chishkunil na inkishtya li Jesus rep litanamit sa halko kiro atin utmaka narati na ikwi chimaka ta halko kiro atin. Chihokan kits aklokru lishtye om li profet. Tinatinak sa halko kiro atin titye chikutankil lika akreru mukmo. Chalen chaksa oh lahik liru chichoch. Toka nakli Jesus kishakra biyep litenamit ut kikulak sa kapl. Utep li tolom ki akilog chishkat. Ta cholop chiku shtyala li khalko kiru atin chirishli shtip akpim sal akwin chenke. Kisume put kisti. Lina okre li chabil itya haan li kaholpe. Li choch haan chishkuni li ruchi choch. Li chabil itya haanep li ralash kahol li ni mahkwal shkwan kila li chosha. Li chip akpim haan li chip akpim haanep li ralash kahol li maus. Li rash li shik lakshik il uchinel haan lakta liki awok relipim. li qolom har rusoxik li ruchichoch uteplah qolonel aneplah kangel kama nak nashokman lipim utnak atman sa sham hokana kuita qolman sa rusoxik li ruchichoch li kahol bex tishtaqlah heb chakli angel utepaan toles shok tule shok utule risi sali salish aqua behom chishkhunilah lukta sinel choleh utep lah pano ma usilal utep kute salira tikwal nahek aranta kwan likyabak utkususin kruche e tohanak eblitike chol telem tsun kruheb kama lisak e salini mahkwalch aqua behom lichukwa Lishchukwa e anikwan shik chi abing rating di kakwa
1: nimlalokan at kakwa Jesus. Usbeesh kakumona kshkabili rati di kakwa sa liyonala na kwan di kerunuko rati na ki kamash kabi sa lishbera kalli atin bitya Aru George Stebal salish ben khali atin. Di George Stebal na mak achik khunak Dios kolat. Narana chenak khunak ki litik chol li anina bangre li atin ni barkan jo kochi rakinki. Ut jo kochi skebare tal salish habile silal nak. Di kakwa aan lah

ham marachan chanlik ish chalik eru nashnat di yah nashnat di awim kemahretal nach na coach na au pejar chulo lach osh di harup li tohna au ne ke keretal nach mokoyak itareli li pori yah chigaman tentora in kilesh hakomon tentora in kil unshil na iman chakrik inch ish pero nachuan mokukaman tachik ikinch iban ne kera eli yah di barkuan au mansalich osh anaili etalili yojish ke bali ratini kakua dios chokikte sa komoni lerikin kamashin kere li yah hali ratin li dios di barkuan choko chira binkil rahlal rahlal nah na koza kon saliti hok arin rahlal domingo choko chish kultikankil li chabile silal li na abiman salikutan domingo Abanan sa siyang kilikutan kwa nahna kwan di tihok petyal halang kili atin na abimangkaran pero chiri siya kili ratin ni kawa Diyos. Us siya kreri kakumon lina ulak lina tsakon rera bin kili ratin ni kawa Diyos. Us siya kreri kaskaisin lina chapokre li ratin ni kakwa. Abanan kama chokosh kereta lerikin champutiruna na mokli kibiroh pim barna chal anina awokre kama shkaberikina kwanjun dina awokre mokoya na mokta sakachol sakak aushnika kwa anishtiokre nakak eretal chanchana shochina kiechak tokbakachak liratini kwa dios Lain kultikwe nak shinch nak echak ak kultikwe nak shkulun di ratin di kakwa saling kale bal bar shinch nak eke. Kwan kinta na se ka lahu umarak os lahu kwan kwe nak shinkulun osya nak shkulun di ratin di kwa Diyos. Ut nak shinch nak echak nak nak e atinak heblishek erisin chakke se ho bil Hunes se hubil, kia hunah li chabil, ut kia hunah li kibiru, kamaan nah nakuan chak li atinak mushil. Link awla nah makukah talishek irisinke, hukkan chish hunin li ruchich osh. Kaut, shpanak li na awokre li iyak, kamachokos kebal, han li Dios. Ut sa kutan chakaan, Kyal, neke ispat di Dios, neke tihok, neke atok, chihunilaan, dik nishek irisin jakke. Pero abanan li maus, hansul chikok, li kibeh atin, li kibeh nalep, salish kaus di hunhung li ruchichosh. Kake li ruchichosh, kawut, banak sa ruchichosh kwanko chikahunil. Hukawut nak di khalkhokil ru atin ayin, tiochish to'nin kili loklah choch, shki awman li yak chiru li chochan. Utmokon, shkulun chiklikun, ki rawgi chikliki biroh pim chisali yak. Inkananaw, manaketawiru, manakatawiru erikin, inkananaw li chokochish teban. Shkulun li ratin li kwa Diyos, Pero banan kuan kuchik anish kulun chi awokre li kibiroh na lep li kibiroh ka ush chi sa shtyang li awimuh. O kanak kishto ni li atin duki li iyah batya li kakwa ki raw li iyah chiru li chabil choch. A banan khalan chik li kichal ki raw kuchik li kibiroh pim chi sa li awimuh. Atrah nak makot kiyak ta si Chabil. Atrah nak makot yal ta si Sahil lak e chare. Uta atinain nashke chokke nakwan lao. Liratin ni kwa Diyos tiyo chihulak. Pero banan limaus tiyo ku chihulak chiraupal ku chikli kibiroh nalip salish kaus di hunkung. Toshik salikatyu am lao. Nakabili ratin ni kwa Diyos, nakatawiru, abana humpatak kwi.

0: Ningkoslanak sa salit ol si kabingkilin si rulilok la kalaki ni si kakumon anak ko na kung suchik na ko rati na likakwa si ris chan rulis ni mahkwales kwan kilali cho siya ut anihep litets akong sa lilok lah na kek ut anihep litets akong salina kek bar kui aks kiyom kaili Jesus. Kuip chipe. In kaninawo karutyo kat sikbal. Bar kuan lipe li tiyo kat chiskambal. Manak skabina kli Jesus atinak chirish li. Halho kiro atin chirish li akwing. Chirish li chabil iyak li kiraw. Kuslanak sa kabi. Ani li chabi liya. Ut kwanch kun li ki awinel ki chal ki aw ki chik chisaan. Li huli na lep li kispots li marakistye li Jesus. Nakep li stolom si rakrak smichpal. Si rakrak srisingkili, si rakrak akpal chirish. Abanan li Jesus kistye. Inka. Me michkwan. Me chekwan. Kiko sa kabi chalip. Toho eta usman klisik bal, toho eta usman klis, lismich bal kisili Jesus sa skaydi kolok chan. Aranta kwang. Toho aranta isamang chan na, ta bakmang, ta kutmang sa sham chan. Utli trigo tag emang sa sna. Eska kumo ni isak anghel ni koslanak. Nagos chakra bili kagwa. Rikin siya ro. Par siya liray lalain. Isya li Jesus lak li choch. Marak li il. Lah akwinel ha li kagwa. Kisholop sa kalbar kwan kebaan. Anihat lahat. Amanan kamasili ko ka Jose Quincas Mares kach ko shoch ono man Mares kachira ti di Dios per Quincas kach etlana chikus chikishli lima usak angel na kabersi Quincas kakana usbalun kil chel mak akwa etyoko Quincas kakana Spanak San Paulo na shenak makuri Italy Dios chalenak chishkhonili na kwanzar choch arin zar choch akwa kwan Ani, ko ischolok kung likomon chiro likutan ng kanam kahulti kuya ko eh. Spanak lima us chan skute at sakarin taka ut arin joji chihotok. Arin joji, japan la oh pagwi kwang kwagwi nakakachikip chirish. Likasus na cholok chiko nakawal kwang ko kawakip sa likapaba. Alis chili kasus ko ganak. Agwes si kwala na kwan, agwes rilbal, ni Jesus Diyos kebali atine, Diyos kultikangkil, na kwan la atchik chan ro tagwak juami. Matagwak ta chik sali rakba atin, ot maratagwak ta chik sali kunilik juami. Kaya si kwali ko, bar kwan lit kasik, pas na kwan si kay si kbal to, kay si kwala na kwan, ako si kabinak ni Jesus, Nashkot li khalkoki, khalkoki uratin. Anchilis li katyuam na atinak. Gidok tagwak kwan sa musulmak. Anas li perchikultiko kagwe. Muko na kanauta ho etat kah tatutrik. Akah kuyali. Hali kakakik kut kanauta. Kwingka katyipom katyuam. Kwingka katyot katyot khalkak awsharin. Nakshokwan sa rujoj. Matoha ta chikle sa akong chikletyuam. Kuya kamak. Arin panch kail a manakwan si Honalil na klao takakanaas manungkile liparkwan li shraw li maus na kenaw si Honalil si Komo ah pero muko magta muko chakis ta si kanakwan shraw li maus as aure apan ko si Jesus tok sa si kail li olok tok aran kail chan anita na likis panulius ut anita nika Nang kalas ko na liko ako sa suskap na kalik angel.
1: Mantiyos, mantiyos li ahatin, li naalep, li yokat si skultikang kil. Ani ditento sa kabeneri kinis ka kumun. Ke barital. Bar kon kola o. Ani hola o. Ya. Irati ni ko a Dios kamachugos ke eretal kamash kishere ka kumun. Pues ti atin. Dicho coche era binquil, ana an li ratin li Dios, ana an li yah. Uta yah an tentona ta mok tentona ta uchin. Pero para cuando hachi na hak echik ik, chichabil li hun sir, betiali ma usilal. Hanchik na nunta, ugan na shnat li awim. Uta inish ka kumon anita kwanki la o, yakilo maki ulah kabeh herukin. Irusailan chikatau, irusailan chikapanu, mani na nauri. Kahkili na kanaunak, sikula tapanu lima usilal, o changiru shabanu, utahashka kechishtyal vashsail. Kamashkabi salirati ni kwa Dios, ebli ak angel chiruri kakwa, irushishtere matakwa natkamish. Di kibah pim sejang di awim. Kerus dari Yesus utang kisah nak ingkar. Karena memakwan toh sari olok aranta ilman. Utang niki usman nak sesh kut di etalil kemajo kote balain toh kres kulbal muka aktas ilman ta mahi. Pero di etalil itu cis dia balik kuah Yesus na sari olok aran okres shok balicabil sekebal sa cabil na akhir. Utipim shikresa hunchik dina khekhbeta bar shikre shikresa lisham shikre chikatk anani kyochiste bali ratine kho adios angeliru nakhla ot khakeretal sa komunilerik in kamacho kochiste bal shkas peisin wana hier chikwil kibsalak angelish khatikib khach akhilal chikwil kib ber mokosh kulukta Zanaran tena mukula otakun chabilak angel, no ke tokochisk ambal li chabil, utokochisk ambali mausilan. Anjun de kam mahelal kwan, choke, ustala ok angel, mukok taketal balisa. Shukeretali atin kisteli ratini kwa dios, mata kwahna toshik chishmich bali akim, chankereri Jesus. Amit di pim se chang dia kuim utaan kister inka chan rehe mare an chal sa shmich bali pim te mich akwi di chabil awim ke makhreta eske li pim makosh khunes ta kwan li pim kwan sa li shtu amni khun o kanah makosh ketesh lesenzep chishmich bal utaine indi tento sa kabenerikin Rek ankil kamachogosh jebal la chiruri barkwanta kwah mata kwah li chabil mata kwah li kayus kui bakilina lepkwan ut kwan se hun chinajej se hun chichoch kwan ki keretali yahnak namok kwanak chuchuiru betali li shimru kilipim chankiru ta mich apima an chareli awim hurkin Mokanak mokosh ketesh desens, chimichek, no ketrahnak toktril, chankiru ta uching. Lihok ealch uching, shikresa chabil nachech, lihok ealipim, lish numtazesh ben yawim, shikresa sham. Anain hundi etalil chokke, erikin, eshakomun kamachokosh tebal, renak, kakam kakaush chichabil, chankiru tento tokwam. Changiru tento tok angela. Kyal mukodiyo sakota chikika kamashin kere arisa rusho tok ma anili santo ma anili chabil khatiak no ke tok junta los etioko. Ash kaptana tok kwanko saliru chichot ma chakota kwanko saliru chichot ut makon oke chiriban. Kamashin kultika yak che akshe sut e Anak-anak aku cengiru kunci. Maksud tawa santilal, mamahi anak-anak. Kakili Dios na naure, disitu amli hongkong. Kuanah nakace, ay, skam ni kakulaan, sko oh, seruk ni kagwa. pues anakana mare umarinka anakana kakili Dios na nawre toli ditial chikuna toh saruso hikli ruchi chornak aran kwang ni khachok kama anak kish khache biru li karner kini chipat ya di karner kish kanabe sa sebal u uti chipat kish kaze se u ut aran kish khache biru ut aran kish tena kim qesh la esu sop de shim nin yukwa chare di karner mana shins okash ne kechikwa Shaki question a ketchup, Shinka Hershun Nerula Nipetia, Haan, Lirakbaatin, Tokaranta Quan Lirakbaatin, Anakwan Tokmaka, Tokambi, Petelaka Esa, Comunilerikin, Kirukistia Redichibati, Quankesa is Ekistianak, Atukesh, Elenkesh Chikule Shakpanum Mausilan, Atukesh Saliparten Tokitesh Quank, Petia. Sanarana tiene que y sí que siempre quien me corrige chica dona tiene hana andi tiskul dina banure di mausilan utina banrun na banure di us pues antes poquikin kim ilan ya hana li tento sa kabeis il palirish shka komon chan kiru to kwang benaru chochai Katalak bika eh, hindi makwal Dios si Och Benin Kere, marikwan rahdi ka kumon siya hatinag, pero abanan, makachik di kaonal, arin to ko chula kukiri ka kakhel. Diro sila, hindi makwal Dios, si ilang kairikin, kanta siya chitin ang pes, at kumonilirikin, resh to kubangkil, siya bilo bisingkil, kanale, re, nakto, sakta siya sa ilang saru si Och ay. Resh kabali Dios, tukwabeh, Dios, kahalbeh, Dios, antil musikeh, Antios, utanakwan ni kabich, reshakbali kag angel.